mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun oni ojo kejila osu elekarun odun 2026 mo ranti loni ojo kejila ni odun pupo die seyin oni ilayajo wedding anniversary ti woli odekunle epaphras na gbogbo eyin omo olohun e gbadua fe mi na loni lagbare ni to laye atun oni ine mi na mark wedding anniversary ma wa gbadua fun gbogbo eyin ti e n gba olohun gbo fun oko e n gbo olohun gbo fun aya loni oloni onloje so pe pade mi lori facebook gbogbo eyin omo olohun e ma bo nibi pepe na mo ki eyin omo olohun to logun to logun mo ki yin te leso mo n ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde nti o je mo pe boni se je ojo isegun mo gbadua fun pe ni gbogbo abala ati ni gbogbo ya olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi sin yo ba nsegun fun o ipinu olorun yo wa si imuse ilekun to ro pe yo si yo pada si kan ina ni loruko jesu ti nasareti e dide nle mommy daddy e dide nle pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan emi mo nkiyin laaro ipe e ma bo ni bi pepe is another morning devotion e ja jo lo dupe e ja jo lo ge e ja jo lo ki engineer e ba mi ki e ba mi ge e ba mi ki ka ki eni agba ojo e ja ki eni to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo mummy e kunle daddy e dobale nbi pepe yin e ja mo juwo si ka si mo tase laarin seju meji si meta e ja dupe lowo baba agbalagba pepe yo pon mo laaro gbogbo eyin omo olohun a bere nkan kan lori youtube

banki e kigbe ni Jesu o ma se baba laanu mi mo gbe oga oba to fi mole saso bura bi aso adupe pe okun olorun oba eniyan oba angeli iwo nikan la o ma bo iwo nikan la o ma sin baba mi ariku yeri opo si nle ile dawo opo si nle ile faya oye yika otun yika o si mo mi e si ogo ogo ogo ogo fun baba agbalagba mummy e wa dide nle e dide daddy oni ni ojo kejila o ko to di pe mama lo sori YouTube o dekunle e Epaphras ati TikTok so a le jo ki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ki gbogbo oje mejila ninu osu ele karun yi njo je mo pe bi ategun tuntun se nfe si o ti yi pada si ntele ategun yen yo fe debi wi pe awon to yi oka yo bere si mo pe olorun ti bi owo ni ona otun mi mo ru aisan tin be lara re o sugbon mo gba olorun gbo pe o pada yi je hallelujah mefa yen e mo gbe body yin te ba nse mo so le o ni ru asiko bayi. Somebody stand up and shout six hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E wa si ogo mefa na ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya. Ah baba agba gbogbo ojo oni pekun ewa oni pekun ogo ada ogo pada fun ole kan na ase ti mu be Jesu oluwa wa eyan omo Olorun e gbo nti mo gbo yi ije je mo pe awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o. There are some things that man can never do for you. Idi niyan ta fi nkigbe pe ni gbogbo igba losan ati lori. Oni bibeli bi ni ka mo gbadua laisimi ati laisare. In fact, bibeli ku le se pe fun eni to ba fi eniyan se igbekele. Oni egbe ni fun eni to ba fi eleran ara se igbekele. Kisi ni di to fi so be ogun logo awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o. Gbogbo igba to ba gbadua mo n to nso ni pe o to tan agbara re ka gbogbo igba to ba gbadua mo o ti gbagbo pe nikan le se n to nwa yen fun o and ire ti omo eniyan ba se fun o ire gun be ninu e ire ti Yesu ba se fun o ekun lo pin e and gbogbo eyin to ba wa mo ko lo nikan lo gbekele sumo to si o gbogbo eyin omo Olorun e dide nibi kibi to ba wa mo fe gbadua fun o. Gbogbo nti oje kawon eyan o le yo su ti ete si o gbogbo nti oje ki won le fi o si eleya ologo ajobo yo fi opin si laaro yi in the name of Jesus Christ. Ninu we Psalm 108 verse 12 ibi lati ri bi Olorun se ri diku omo eniyan iranse Olorun yen bere si gbadua o ni Oluwa fun wa ni iranlowo ninu iponju wa nitori asan ni iranlowo eniyan amo soro lana nipa iranlowo mo wa ni one of the coloration of the help of God is selective protection. Enikan ni ki le so yen ikan ninu awon to je ki iranlowo Olorun o dunju laye o ni pe a si da oyato fun abo mo si ka nipa Mephibosheti eni to je pe gbogbo awon to yika ni won padanu won si da onikan si ki wa se pe won da si nikan.